0: Areshimama fe yenye brena ensemono yentiemu nkyremu na ye free ensemono asedia na ye free ase ewo apomudin ensemmo na ye tufa se okodie bresia mu abotu an ensembo jabum ede yani akopiemu ewo abotun twemensin mu a eno ewa asante mantem ha na omo ekyere se enei se ohwe bosumtwe a ene enkro nkuma pa ohopa na omo empempri na no ma ewa sa enkro enkuma no mutse bonkoko akokofe ene sa enkro twa ne nyina no eya chip compound ne ja wamu hwe epre wamu apomden ene aresa ede free na empempri na ne se oka kire bia apomden adwuma fobri se ne se fo se munko sa enkro nkuma wo se da bia nko ade ntra mo kwam se da bi edan ni ho ye kwa enkani akra bo hu asem ne kan ye kan ente ja ye kwa ye nyi ne ne nko fu nko e kwa ba sa wama etuo nyina so omo bre enkan karodo na ye kwa adwuma na aka hu bia menei bosumtwe asem ne bedwa na yere se ohwe aban akohumosika wotede ma womo ye fe no common fund na womo chiche mu na ne ye womo dimi tefa akwa kosi bangaru e de ama anes fo a womo wo sa enkru to ye mpempi na no anes empese ombe ko hoyi na ene omo chi compound ya ewo bonkoko na ya womo ekosi nurses quarters ede ema womo sa de be ya apomde ho nsem ebetimi agina ye na ebra womo fa apaso ka pepe ede twa homa mu hye se den ya wie anes fo monko tirem sa de be ya adwumason anya pomden beja na so brano pom wo no aban ka jipo no no bosumtwe eye engineer Hamidu Abdeda wone central for bonko mo che se wohwe empempi na no a anes fo ne ba ha no musu enam eda eni enti wohwe aban ba ye ene project aban wogya gungwa mu duo nyina no wahwe esese ni nyina sade be ya apomde pa betwa jan na so brano bosumtwe ene ne nkwaro
1: legacy project no you who say aban be si chief compound of facility ha ana se kodi emu ha so many years old next no bi aba no ya ho no ene ba no ya ho no so na timam fo ha no ne bi aso mu ka kwesi akọ akọ ayo he we who say there be also consider na legacy project the man ne the be ma sa four bedrooms all in suit here ya ehu so the be ya adisi o ha this is one about money assistance na matina men ma ha ni ma fo ha
0: Enti enipa yetene kewano na ye aban kra chepende ma de hia omo awabosumtwe mesini mu asante mantema engineer Abdul Hamidu ene yetene kano na woto anenka sia sokra enu achi ene ene so ko mensino emu a ene e panya ohwe apomde so abedi achire onu kwado na fere Sandra na wakasa ene wochem se empempi na ne se omo de omo enkoda ibi e ko enkrokuma ma na omo usugo omo yempa esan se omo se ko omo ko hoyi he eden bia ni ho ehotena ya enu kwada chenso ekobasa na woma etise nkrokuma ne mu no enam se anaze fo ne pe okun se ba emergency case ya na edin pa na eno ena ene ye owura ire Sandra okasa chem se ene ya assembly ne tima hwe na omo etimesi bangado ewo ebonkoko ede ama adehye ohui ebetimi aboa ama mpempi na no putupum ya de bia si a anaze fo etima aboa aso anu
2: itikotesi ya ben bo ebeboa ene se se ye pe nkofo ama mama ba ye adwuma wa ha ebeboa yeto subio se ye emergency cases a or sense omotina ya mintino anaju ewio omoba obesime ya den services no ensi ye ne yen celebrate e dan keke no no ye celebrate se ye health son e best strength in your business providing quality health care to the people of Bonkoko
0: na enu aji na jumadie na zeno na ene abrankese nyame ani ehene wo ho na na opoku ampototo so mienu na wakasa no de adesede eto apomden adwuma efore nim se ohwe adwuma so ya ene asam ne bedwa no ne wo matimi eye ede abom so de be ya apomden ebetuma gya so ye na wo mu hweda ne ye pa esan se panise ebido no ato bia eben na enka menko ye se den ye sije mamu ade achi na dan adwura gwe kobasa emwa wo kire mo se bibia tochew ewo dan wa womu ento nsanfra na no amehwe ense se da bi betimi aboa ma ne apomden pa na omo pre obosumtwe enne nkwaaro no etima gina yi
3: ense fwa ke de dan ba sha mo nsano yesremu yesremu undi e dan ni emfama ye
4: sio
3: bi de se bi a madahuma
4: sio
3: wo se o be ni ya kwa kwa mane nko se kwa fise se bi se bi e kwa ya se we de ya ban bia
4: jume
3: fe ni bi ya ne akwa
4: Yes,
3: sir. My multi and your prayer, your day. Yes, sir. You be say not a promoswa with your mama masunti.
0: Areshimaima opanyina teni nken eye abrankese nyame ani ehne nana opoku ampu totosu emina ya teni nken
5: abusu afo ya toa anopabo sio aka nkase bonu so e dia ma wa na ye nguma sua mu ensem ene de wo ebo awura na se de yenyina ye nimu ono e ye nimsem se mofra wonum kwatwa bc sowe no sowe nsu sua so aba na ba ye so so no enwa kwa kwonya so mutimi to amadi sua so ekozugu nto aso mu na so mofra ni bi wo ma wo chem se abefo ntentan no computer no wantimi amfa na tusuku bi mu je enwa kwa kwonya so ono aka sapre na onya suku wo betimi akwa ma nyoma so akonkan e de amano bibu so wo so chese omo ehun nsamo edigu aya befo ntentan so no ensa kire timia bebe mu aninyira no eyo hawa ene omo bomode so betimanya ano enso ano na ba santimantem abiaya ene disuafo mpanyufo atutawu gs ne wonomo mukika ka omo kosi nkunya